0: kidding. Okay.
1: Basta ba, ano, kaya sa Santi, happy Udin, ang Regia, tang Sanja.